89 35 64 diary supply fuka mna maulire addako ngo jana ku Pulse of Africa Radio oyagala kuiga kusoma maulire oyagala kubanga nze eti wali buzibu jango kisobokera ddala osobolira ddala no mukwano nga gwasoma bino osobola oyagala kuiga kuba bulango nga Paulo nga Hudu nabala bonna bonna jango oyagala kuiga kusoma maulire nga nadhira nga nabala bonna bonna batenywa ne banafa bala bonna bonna jango wakala vya dawa, wakala kukula ngu, somisa dawa, munange nga imamu chie yune, baseka mgendi laba nina walavu nabu, na jangu, kutofayo, oigyo kubo vula ngu, kona kaita kuparu, nga guwaka kuba, biso voka, bantu bebabi kula, ochitegira, jangu kati munange bakutende kiwa na kupalo of Africa Radio, kulisepcho ni wano jewe, wandi ise, oboku wenda mazino wa manga, zito musamfu, ziremu, anamu tano, chinana mobili, kumina muenda, 0701 45 82 19 obo je wano kupalo okumanya ebisinga wo byonna byonna ebirango mwe musoke muddeko wano kamalo gendo kubako okugenda ko mwadhani mwadhikali ezo okumacha insha Allah luvanyuma ate mkomewo obadoli nzenze sorry kakati nga ngenda ko mwadhikali zo okumacha tusaddake itusaddake wakati tuli munaku 10 zino jukira akadde konna alli duwa yanukula nze mbabuli de chama chiri munaku zine 10 zero musanvu musanvu musanvu topo wa 0777 11 79 23 zero musanvu musanvu musanvu 10 nemu musanvu mu mwenda abiri musatu eri mu manyaga sozi Muhammad Haruna ate Airtel eri zero musanvu zero mukaga musanvu munya mukaga nsambu 0706 74 60 70 eri mumanya Gapal of Africa Radio kankumeo katono nyo tofa utugenda ate mu mawulire gali amala wakati nga wetu saddaka

Kumukutu guachi kumihimu musamba katonyeze muenda paru Afrika Radio Ekula ilio montu wa ulijo mwebali nyo mwebali le dala muenda bagenze maso no kubeira anti mutwe gatako akadekano kudachi kazi no mukaga zozi mazo kubeira anti za ukanila dala kusawa umuenda izore guloro na kurwalero na kutulimurwa mande nakuzo mwezi kumi na munana mwezi tulimugwa kutano mwaka gwa nkumi birimo ama kumi abiri mumukaga tuangira okwebaza Allah HT wa chatu wa dobu wangazi obulamu achabu tuwazi seo buongo obukola viongo nga bikola burungi chobero oboli no kubera nti ochimweba liza dala okubera nti wachiri achachi kukumide nagama nti omwaka kugena maso no kubera nti guduka speed metuda kumbale ya feyo mwezo gobu silamu na kuzo mwezi rumo mwezi kwa dhuro haji omwaka lukumu binamu anamu samfu zine naku onkuru nyo kolira mwemiri mwemiru unji kolira mwemiri mwemiru unji rwana nyo kusadakiramu kusibiramu bulimulimu gona guwa ulilanti murunji gena masu nukubira nti ogonge ilamu dala amanyi yaona wengujukiriza nti yo masjidi jamba tenaba kubira nti gwa kati zine naku zikoze se Allah kubise mumperazo ataku wo burunjo butagambika ngatuge na masono kubira ntuzimba masjidi jamba namba yo simu kwe tuteka ngatandike ya lero nyongera kujikujukize yali 0 musambu kuminemu nsambu mwenda abiri musatu 0 musambu kuminemu nsambu mwenda abiri musatu ereta manya gasozi Mohamed Haruna ate namba ya Airtel eri 0 musambu 0 mukaga nsambu mwenya nkaga nsambu 0 musambu 0 mukaga nsambu mwenya nkaga nsambu tugene maso nukubira anti ate tuba kune chetu kula muna kuzino wachiri zijude vivale vitagambika nakwe kumi za dhuru haji Nzomu gabi matopo hudu, nzara za sazada saba sajiri ya chadondo. Mbama zoku vera ntinyengira watu kutambuliza dalo kufa kusawa zino muenda. Paka kusawa zigia kubera kuminemo ezaka unge zinga tutunulida ensonge nene dala. Ezigena maso noku vera ntizitambula. How are you Ugandans? Mulimutiawa na Uganda. Mwebale kola. Mwebale kola. Na Uganda. Vitambula mubidaba. Webito webili ngenda bikuongera tutuso na koralero nga kasiri njizifurumia chikomera wetukida akadekano nga kasiri njizafurumia da chikomera nga zeti sevitele tebua nga zeti sevitele tebua bagenda maso nukumera antibaga kuno nyeleza kwe kugenda maso kuno nyeleza kwe kugenda mumaso politics abufuzi na gama nti tebikuziba maso ebyofuzi tebikuziba maso ne wera bilanti omwaka gutolondoka speed ya kizungirizi omwaka gwa 2 abiri mu mukaga guddu ko kamera

0: kitegedde bulungi nnyo. Era weebuuze n'okwebuuza nti muno yakikola atya gwe wootaali. Omulamu gwaffe ogwolwaleero tugamba lwaki omuntu yeetaaga okutereka ku makungula ge? Lwaki omuntu yeetaaga okutereka ku makungula ge? Bano abagenda okujja ekkololo ba members, abo bantu abalina akantu ke batereka buli kaseera, buli lwe baafunanga ne bagamba tutereke. Naye tutereka wa? Basindise ssente kugenda kuzaala. Kaakati olunaku luno lwanjawulo nnyo, nti omuntu anajja asuubira okuwulira wa gye tuvudde, wa we tuli, ne wa
1: gye tulaga.
0: Gwe munnanga ali eyo, njagala nkubuuza ekibuuzo kimu, nti oyina akalimu k'okola oludde ng'okola, waliwo okukola nga bakukozesa, ne wabeerawo n'okukola nga
1: weekozesa.
0: Naye ekibuuzo kiri nti buli lw'okola n'ofuna amagoba oyina kwoterekako?
1: Oyina kwoterekako.
0: Bw'okatereka okateeka wa? Oterese naani? Kalina kye keeyongerako? Ekyo nno kibuuzo kikulu nnyo. Abantu bangi bakola, abantu bangi babakozesa, ne kwemulugunya bwemulugunya, olinaga nti nze nedda banne emirimu gintamye tukoze, naye kiki ekiri wano?
1: Oba sente zaabwe zirimu ki?
0: Omanyi bagamba
1: batandika n'okwebuuza, oba sente zaabwe zirimu ki?
0: Zirimu ki? Sente zeyifuna ziyitawo ziyitawo, nedda mpisa yokka gy'olina okukyusa. Omanyi bagamba yeeterekera
1: butere okucya,
0: butere okucya, ate era ne kaweerimidde
1: kakirambegerako,
0: kakirambegerako, nti gwe bw'oba ofunye akasente ko n'omanya nti nkalina.
1: Nango ndabye
0: oluganda olulina. Kaakati gwe ali eyo, njagala weebuuza ebibuuzo ebyo. Oyinawo akantu ko gwe k'okola, weetandikirawo akalimu konna? Kati nno abagezigezi bwe baawulira nti Youth Platform Africa oba giyite YPM bufunze, erina emirimu gy'erinawo esobola okukolera ku muntu, n'asobola okutereka ssente ze nga bwe zizaala, n'azituma nadde waka, oba yeebase, oba alina ebijja emirimu gy'akola, yo YPN emukolera etya? Erina embuzi, embuzi eyaffe ya lulyo. Abantu abasinga abatuwulira kati omulundi gwabwe ogusooka, embuzi yaffe ya lulyo, nti bw'ogenda n'ogigula oba olina obusobozi obugyerundira, nga tugamba genda ogyerundira, oba toyina budde, toyina ttaka, toyina biseera ebikugamba ebiri awo by'okuddagamba nti nze sinewaana na mbuzi, embuzi tenkutula na muguwa nga njigoba, giwe YPA egende egikulundire. Naye bwe egikulundira okimanyi nti oba ogenda kufunamu nnyo nnyo, ojja kufuna akasente k'otumye kazaali zinnewaazo, otuuka akaseera ng'obudde butuuse obw'okuwummula, oba obudde butuuse nga owulira toyina maanyi, tokyalina maanyi.
1: Nali wano ne gundi yali William.
0: William, William.
1: Nangamba
0: kabuzi.
1: Nangamba nti embuzi ya YPA terwala.
0: Tebajibba.
1: Tebajibba.
0: Tebula.
1: Tefa.
0: Tebula.
1: Tebula.
0: Zineze buzabuza mbu ate yabuzi yakoze ekya? Nedda. Gwe kankugereze. Omuntu nga wafunye embuzi zo kumi. Embuzi kumi. Nga buli mbuzi yaffe gule 75,000.
1: Yes.
0: Kaakati ezo embuzi kumi buli mwaka zijja kuba zikuwanga ye miliyoni 3. Miliyoni 3 omwaka ogusoose, ogwokubiri, n'ogwokusatu, si miliyoni 9. Naye ate jukira nga na zina ezizaala miliyoni z'omusanvu n'ekitundu ze wateekayo zikyali zizo. Okitegedde ekyo? Nti oguze embuzi kumi, oziguze miliyoni 7.5, naye embuzi ezo kumi zigamba zijja kuwanga amagoba buli mwaka
1: miliyoni 3.
0: Miliyoni 3. Miliyoni 3. Size miliyoni 9.
1: Kyokka ne guno musanvu gukyaliwo.
0: Na guno musanvu gugwo. Gw'osalawo n'ogamba nti bannange nze kati nkooye. Niba oba tokooye ogenda kubeera ng'okola ki? Ng'ofuna buli mwaka. Kuba kontrakiti yaffe ya myaka 3 naye osobola okugizza obujja.
1: Bw'okowangukanga okubira mu birungo bwangu
0: mbwomanyi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi embuzi emb
1: Embuzi tuzirie.
0: Embuzi tuzirie. Wota nonya katale. Juki datu nonya katale.
1: Teriku nonya katale.
0: Teriku nonya katale. So, gomuntu aliyo munafatu uliriza. Luachi emikisanga jino jikuitako. Echitu kozesa. Okubera nti tutereka. Bia vino wa manga. Otereka kubanga. Olina echintu chola ba mumasa.
1: Olengere dewala.
0: Nti obulamu buno obulamu bwaffe. Obulamu bwaffe. Kizibu okumanya kyekigenda okubeera wenja. Kyekitabeerewo. Omuzungu yandigambye nti buli unpredictable. Nti lw'ono ofuna akabenje tomanya.
1: Tomanya.
0: Lw'ono obeera ng'olina essanyu tomanya.
1: Tomanya.
0: Kati eyeeterekedde abanga aguza omufaliso kwayinza okugwa singa wabeerawo embeera embi. Ebiseera obiraba bino bye tuliko. Tugenda mu school fees. Bobango zenga tukiteekateeka. Okimanyi ky'ogenda okugwako?
1: Kikambwe.
0: Kikambwe. Bw'otaba mu kujjukujju nnyo, n'okugamba nti kankeere ngene njogere ne head teacher, oboolyawo omwana ayinza obutasoma. Okitegeere ekyo. Kakati oyinza n'okwesanga nti bwe tuba twogedde ku kutereka kuno, okutereka kuyambako nti oba n'ebirooto byotegese okukolako mu maaso awo ng'ate teweeraliikiridde pulaani gy'obeera nayo oyinza ogati gizimba ennyumba naye ennyumba gy'olizimba wagiterekerako kasente oyinza oganti ndigula emmotoka oziwulira emmotoka nti sijja kudda mu bya politics naye bannaffe abasobola zigula mu biri eyo
1: ziri ennene
0: yinza okoleetera obuzibu kaakati okwewonya ebyo byonna ebizibu ebyo bwetereka akasente ko nga omanyi nti kagenda kukola ki kagenda kankugereze
1: era infacti kwekyo kyogedde bw'oba weeterekedde akasente ko ne bwe bakubuuza nti sente zaguze emmotoka eyo
0: waziggyawo
1: nalundambuzi
0: Ansoba nayo. Kakati kankugereza omusajja ye nga agambye nti akampite mu kasooli. Eka zikumi buli eka nga ogipangisa obukadde 375,000
1: Buli eka.
0: Ng'egenda kuwanga buli season akakadde kamu n'20,000 Jukira zo season ebiri mu obera ni season ebiri mu mwaka. Kati bw'oba n'emyaka esatu oba ne season zimeka. Si mukaaga. Kati buli season ekuwadde kamu abiri. Ogenda okumaliriza nga gwe yateekayo AKM olina emiliyoni 7,200,000 Naye yateekayo acres 10 agenda kubeera ng'akungula nga miliyoni 12. Yateekayo miliyoni 3,700,000 Naye buli myezi mukaaga ng'akungula ki? Miliyoni 12. Kati kiba kitegeeza nti buli mwezi aba akungula miliyoni 2. Wasoma wa nga wetulidde waka okola emirimu gy'emirala
1: nga
0: ziri sente zijja oyagadde genda mu njuki ogenze mu njuki oguze omuzinga gwo muzinga gukuleetera emitwalo 10 buli mwezi bwe ngula emizinga gyange 10 mba nfuna miliyoni meka okitegeera bwe mba nfuna akakadde nti ngenda kafuna okumalira ddala emyaka 4 olaba weetereddewo payroll nga ya myaka emeka ate n'ekirala bw'obanga otereka akasente kano okimanyi nti obeera olina emikisa gy'oteze mu maaso awo
1: giriwa
0: bagamba nti omukisa gusanga akoze eki
1: gusanga
0: yeetegese singa nina sente gwe nga tolina buli awulira nti nno ayagala okutunda ekikye ajja wange buli afunye ekizibu ajja wange kati wajje wange nze nsobola okusalawo ebbeeyi kigyenkola ki
1: gyemugula
0: ate nakkiriza
1: kubanga sente diriwo
0: kakati mukaseera ako olaba nga omuntu atereka sente alina bingi nnyo byaba akoze eki byaba
1: ataayizza
0: waliwo n'okwewala amabanja gano gatuleetedde obuzibu nti buli omuntu nga bakuwoze obeera mudduwo oyo akuwoze anti buli kaseera yasalawo amagoba gogenda omuwa buli kaseera yabeera nti bw'okola sente ne zijja ozitwalira ye
1: ate tagambwako
0: era akuviira mu mbeera n'otya
1: bomunyiza mwako kujja tajakuwa
0: akati nokuwa magezi muganda wange gwali ya uliriza bwoba okutte kalamu no lupapula njagala owandike simu zino 0703 0 emirundi 4 3 4 eyange kama kuogera inzo gati mwami musisi nkundi dengo nyonyole nsonga ee na hiyo olusi nkusanze olusi batenda tusanga no ngatuli makati na nabulide na hivi tuyadegera ya birungi na yate eya eyange eri 0705 0m 2 79 nkubulira nti munnange tuli balunzi ba mbuzi tuli basajja bali bibakasoli tuli balukulwe mu college mukulunda enjuki
1: ekitegeza oli awandise namba yo
0: yes
1: wadembe okubuza kwezo project zonna
0: yes. Wadembe okubuza ku project zonna
1: babaya gala byanjuki
0: yes.
1: Akube
0: yes.
1: Babaya byambuzi
0: na yakube atatu inonde jituita planned kid abana bagenda kudda masomero
1: hey, hey.
0: Otanze okubuguta na abanange enkoze ntya jangu tukuwe
1: esimu temujikuba
0: ku kati temujikuba ku kati banange naye wandika buwandise esimu jenkoze echi nja kudira kakati
1: bade ku planned kid
0: bade ku planned kid yoyo kana kasera katuli mu kapuza bana kusomero naye okimanyi nti wali ku enkola jetwateekawo eya YPA nga omwana tajja kuddayo kubonyabonya togenda kuddamu kubona abonanga okwata ku sente ze watereka mu akawunti yo togenda kuddamu kugamba nti sente nja kuzijja mu project eya eduka lyange
1: atentwa
0: sasule fees ogenda okukola balancing kati
1: bichagatta
0: kati fetu kugamba bugambi oina omwana oyagala agenda musomero ki oyagala agenda musomero nga lisasula mitwala 5 milioni milioni 2 fetu kolele ekibalo tugambe tutandikirawo kati ngo ugeza kankubalire omwana agenda musomero mitwala 5 kugulide nga mfuna mpola oyetaga okubira nga aline mbuzi 10 zokka utandika nembuzi 10 ze milioni 7 n'ekitundu zikwate oziteekeyo tutandika okuwerera omwana okumujja wali mu level ya primary tumutuze ku university nga tuze mu kusaba nusu buganti oyagala omanye tukikola tutya enamba y'essimu 0705 0m 2 79 njja kunyonyola nkubaliremu
1: enamba gide mu gisome mu
0: 0705 0m 2 79
1: olina kantu ga
0: olina ya office 0703 0 emirundi 4 3 4
1: olina kantu ga nti omwana nga kusomera basa sulimi 5
0: isebo
1: gura embuzi 10
0: gura embuzi 10 zokka
1: obo mwana ali mu P1
0: obali mu P1
1: obali mu baby
0: obali mu nasale
1: gura embuzi 10 ziteke yo
0: ziteke yo
1: todda muko
0: omuchala tagenda kudda mu kugama nti no mwami tawerera bana oba no mwami ayizo ganti naito ngudro nyambiye ko tokoze boti nedda nife tumanyi nti abami fetu tero kokole milimu eyo so jagala abami mulowoze ku kintu ekyo nyo mbadde nsaba kudda yuko eri kubulira ku kigambo ekikwatagana n'omukolo ogw'okulwokutaano bwe nayogedde 2 mu 2
1: nakuziweddeyo
0: 2 mu 2 mwezi gwa kutaano
1: leero si mande
0: leero mande osigazze lwakubiri lwakusatu lwakuna olwokutaano nga gwe mukolo
1: ate okuyingira bwereere
0: okuyingira kwa bwereere ate n'okulya kwa bwereere okunywa kwa bwereere
1: embuzi mugenda kwoki embuzi
0: ate obuuza
1: yeo olira YP eno buzali wana bakwembuzi
0: oi olinga buzo wejangabika nine kakati bono jja twagambye nti abantu abasoka ebikumi bitano tujja kuba wa ebirabo tutia tunaba manya tutia tujja kuba kuponya weziwele bitano nga fetu galawo kwatu subira abantu abwira emitwale na kweta ebitali nno byakusaaga omukolo guli kololo ku kisaawe
1: wano president we yalayiridde
0: kati fetu ddako okukolerawo omukolo na fetu tuli batene nno fetu ddako okukolerawo omukolo kubanga enteekateeka yonna yawedde na yenga tukugamba otuka sawa meka fe tujja kutandika abantu tujja kutandika kubatuza kuba imidiango yigenda kugulanga sawa 12
1: ngabude bucha
0: tutandike okutuza abantu bwenata niko kutuza abantu sa twagala we kwate bifo ebyo mumaso ebyo
1: kumwanjo
0: ebyo kumwanjo omayibo obera kumaso wano olabira ddala kati ofuna ekifananyi waipi eje tuogira ko yeriwa mukasera kono jiramu ako uinza nokwisanga ke kasera ketutandikide oganti a ka breakfast abantu batandikira kwako tulina banaffe betumanya abe aberuweru batira kuleta basi nga makumiana nezikawo
1: aberuweru
0: ii abulwachi bajja twakapowa embuze ezuwera ebikumi ebina nokusoba bagende batandike bafuna entandikwa ii abantu abeteeseteese obulungi era twebaza nnyo mukyala mulondo ne mwami mulondo abali eyo bakubiriza abantu bulungi nnyo baagala bave mu bwavu ngamba omwami wa Unitrust mwami mulondo bakubiriza bulungi nnyo twebaza bonna abali mu bitundu ebyenjawulo naffe bannaffe mwe abali mu Central Region mbakubiriza temulwayo mujje kulu jangu uwe labireko obo wadu ulira buhuli zinga tumanyi wote kasi sentezo bulunji jangu ukulishi
1: olave
0: jangu olave abantu batandika batia ofisi za fe tuzirina mbitundu binji tuina wanukulubaga road tuina enansana tuina emasaka tuina gomba tuina nembarara
1: linda kukubuze
0: yes,
1: mkulu mobilo oli eyandi agadde okujja kumukulu guna hizo kubuza echikuru kumkoro guno taba miruka chichi kumurundi guno insonga chiyo nkuru yo murundi guno
0: rwa insonga etu yisiza
1: yes.
0: Yerebi serebi singa chetugamba nti gwenga memba twagala oje olabe je tuvudde tukuze ke mabega olabe je tuvudde olabe wetuli ate olabe ne muchi ne mumase kati ebisere ebisinga tuddiza abantu baffe tugamba bannaffe mukoze nnyo nekati era twagambye nti emotoka omukolo oguliwo ogusinga twagala tugabe emotoka fina emotoka nya ze tugenda okugaba
1: mugenda ziga bakulu
0: nkutidde tugenda kugaba emotoka emu zali emotoka tano emu twajigaba twaina general meeting yamangu awo era twebuuza ku bantu baffe kiki kyetuba tutambulirako era kuulu omukolo gwe gwajjira ogw'okukola ki ogoku togulawo project enyumba y'ekiroto ekyo omuntu ayagalira ennyumba nti njagala kuva mu muzigo naawe tukuyita kuluno bigenda kunyonyolwa bulungi nnyo osobole okubitegeera nti nange bwe mantu usenaye kanekwatiryo project yonna yenyingira
1: kwemba nekwata
0: nguli embuzi zange ttaano
1: ntandikirawo
0: nga njagala ennyumba ya ki nyumba ya milioni 10 nitandika mbuzi 5 milioni 3 na milioni 7.5 nituga tukuwobudde zinaba zikuze zitya zinaba zilese magoba gatya ukwenda kwekanga mu myaka mitono nnyo mukwaga musanvu
1: oyina kyolesi oyina
0: kyogasa ngozimbye nyumba yunga ate sigwo gizimba na yeffe tujikuzimbira kuba tukolaganye ne company iyo mutawana company ya Hallmark enzimbi nakinku buli mtu buli mtu ajimanyi
1: iyo njimanyi
0: kati tuba tukolera ennyumba gyotagenda kubeera nti osulamu ngaate weeraliikirira eneengwira eneekola etya
1: mukulu mubiru
0: esebo
1: nga tumaliriza
0: esebo
1: kiki kyowunzika nakyo
0: kyempunzika nakyo kikino nti buli lwotereka sente buli lwotereka sente kiba kikuwonya ebizibu ebitali byetegekere ekyokubiri biba kiba kikuwa okwetegekera ebiseera eby'omumaaso nti bwe mbanga amaanyi gampweddemu mbaako n'omufaliso gwengwako nga waliwo etterekero waliwo ensawo yange enzibizi n'ekisembayo kiba kituyamba okusobola okusalawo bulamu ki bwe twetaaga okubaamu kubanga awo oba otandise kutya ku ssente zo bannaffe mwenna abadde batukuliza nsanyuse nnyo kubanga mubaddeko amasimu tugawulidde naye temwela vila kuwa kunamba 0705 0M 2 3 9. Sigandenga ndi eka jidem 0705 0M 01 2 3 9 7 9. Sigandenga ndi Cyrus Musisi abadze wano okubawereza.
1: Cyrus,
0: yes, sir.
1: Ya kuita keyo ndiyo kumbuzi.
0: Amina.
1: gundi jari msaja wange.
0: Ani.
1: Ano msaja wangani.
0: Njebi.
1: Ngojiyo kujibi.
0: Ngojiyo kujibi. Obed Ben.
1: Obed Ben.
0: Hii.
1: Ya kumiyo.
0: Jari.
1: Eh?
0: Wali.
1: Gali. Gali. Tuwe yanzi zanyo. Tuwe yanzi ge. Abakuru
0: webali kubiriza bulungi.
1: Abakuru kwa ipi eba tuwe balize.
0: Yesebu.
1: Kwa gambe nti tusima.
0: Yes,
1: bebali nyo enkola gana jebako laganye ne Pearl of Africa Radio.
0: Yes,
1: na dale kitongole kitunzi tuli basimu nyo.
2: Madam, webale kungo ndeza bulamu bwange banango kwoze ngo yete chali changu jende na yekati engalo zange ziba mpewevu atenga ngovu olunaku lwonna.
3: Luachi, chicha kutuseko Maria.
2: Banaye madam, okuvale waleta Wise Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ngengoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpewevu olunaku lwonna.
3: White Star Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo, awunya bulungi era ayoza n'atukuza. White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo. White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
4: White Star Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko, ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
5: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio. Tuweze miaka 15. Bedu 15. Bedu.
6: Pearl FM ku 15.
5: Nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo. Kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pearl FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary. Mu kuvuganya okutumiddwa Pearl FM Schools Crani Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga, tosobola okuwulira essomero lyo gadi binkana na masomera amalala mukusoma ekitabo kya Allah abayiza ba maroboza masene kelebu era masomero manji gamazo kwewandisa. Pearl FM Schools Crani Competition okuva kusoma 8 paka sawa 9 ezemisana Monday to Friday okutandika ngine kuzo mwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagire somero lyo atenga wulia ku maroboza masene kelebu agaba izi byonanga biwagitwa Firdaus Hija and Umra Services Limited.
7: When you drug susula magoba ninga service ukiri day, you are equal dom kisumulala. Okuita kuruza kwa mguguno. Okuita mkisonyi wa magoba ninga si. Wosasula msolo go kubanjibwa. Okufange na kusumweza sato go mkaga. Umaka bili abili muena. Sasula msolo kubanjibwa. Nga sato go mkaga bili abili mkaga. Tilu na yita. Ulua magoba ninga sebi kwetu mieko. Bikusonyi ibwe. Echisonyi ochino. Chikula kumusolo go go ka. Oguwaze wa munda mguanga. Ogumanyi duanga domestic taxes. Okulia msolo kunyengiza. Income tax. VAT. Local excise duty, omusoro kunyingize jibwa mubipangisibwa, rental income tax, nogo kusasura abenyigirwa muzara, gaming tax. Okumanyibisinga wo, tucharide kuchibanja chafe ku www.ura.go.ug. Obatikwile kunamba za fezita sasurirwa, kunoti runana, emwemu musavu, noti. Oba noti runana, bide musavu, noti. Tosubuo mkisaguno, Uganda Revenue Authority. Tukulakulanyize womu Uganda.
8: Omulimu gwa mawulire gunyuma nyongo guinamu obukugu mukugasaka okugasengeja okugasunsula kusana empereza yago obutakosa muntu yenna atengo jeye kinyusi kyensonga atenga kumulembe guno guli digito buli omu yafuuse munna mawulire abasinga bibaviriddemu obuzibu bungi basibiddwa bakubiddwa abandi ne batanzibwa n'engasi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe kati beera munna mawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa obukodyo ng'otendekebwa abakugu abagakoledde ebbanga ddene nga ky'osoma ky'okwatako ogenda kuyiga byonna ebikwatagana n'omulimu guno ogw'amawulire omuli okuba obulango okweditinga ebifaananyi okuweereza ku mpewo kw'ossa n'okusaka amawulire kyangu weewandiise katikatikati ku reception ya Pearl of Africa Radio okumanya ebisingawo kuba ku 07-1-85-82-19 oba ku 07-5-12-11-12 fuuka munnamawulire addako ku 17-9 Pearl of Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule ejjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira ng'osiga saddaaka ekulukuta. Zimba masigidi jjamba. Ekyanja twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno. Kati kano ke kaseera twongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu. Kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masigidi jjamba ku Airtel Money namba 07-06-74-67 ng'erimu mannya ga Pearl of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 07-77-11-79-23 ng'erimu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ng'onyiga *15*9#. Beba kusaba Merchant ID teekamu 09-50-75 ogoberere endagiriro teekamu omuwendo gwa ssente oluvannyuma oteekemu ensonga masigidi jjamba oluvannyuma oteekemu pini namba yo olwo nga kiwedde ffenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza osobola okuweerayo famire yo mukadde wo taata we yakugendako oba maama wo. Tusaba Allah wenna waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbira ennyumba mu jjana.
9: Program Full Time Sports.
10: Ekimu ekikulu ekirimu bana Uganda abali abagoberera okusinza ku format bwetusamba teams nesatu zivuganya, that is State Council, Villa ne Kitala, ani agenda okukiika mu Confederation Cup. I think that is the main point, bavuganya kukiika.
9: Ebyemizinyi ebimalayo
11: Villa balina okwesiba bbiri, omanyi awe mpitawo kadero awaliwo abagizi ba Villa baga ati Villa iyo iyo lwaga ati kale katugirabe
12: golo tubaleke
9: nkituli bumu nabo kuko nkutunulira wumu n'okwekinnenya ebyemizinyo
11: abaana abatendesa abato balina ebyokukakasa bingi nnyo. Ndowooza enjawulo wakati wa Mikela Teta ne kampani nti ebyokukakasa n'ebyokupuluvingensi nti batendesi balungi.
10: Nyama feeling nti mugenda tuukamu ababadde bagamba nti kompani akomawo mutuke mugambe oti obasinga teyakomyewo nakati musaba bulungi nga taliwo.
11: So zena nti byapyesigi
9: program Full Time Sports. Full Time Sports tojisubwa buli bwa Sunday okuva ku saa mukaaga paka ku saa munaana ez'emisana. Okufidde nedda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku society. Oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuuka munnamawulire ddako. Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyamba ku society yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo Ubu kwebusa kuwa kunoti musamvu noti emu ana mutano chinana mubiri kumina muenda fuka muna maulida dako Nepal FM.

0: Ma'arafa. Nabi agama a'azamul ayyam inda Allah yawm an-nahar. Munna kwe singo kubea inuji wa Allah. Munna kuluwa luksala. Thumma yawm al-qar. Orufanyuma orunako orudako. Orudako nga kuminabiri. Anga kuminarumu. Ne kuminabiri. Eze naku zebasari lako. Teri chizifula kubanga zankizo nyo.
1: Ukuja kusara.
0: Ukuja kusara.
1: Allah.
0: Ngaba ntu basadaka bisolonga basadaki na mayumba.
1: Wallahi,
0: basadaki na mamotoka. Basadaki na bizimbe. Basadaki na
1: kufuna sente.
0: Kugaga wala.
1: Ruddy.
0: Neguno kwa te chisolono chisara kuruwa Allah.
1: Ngatuena ni ya siya nyumba. Siya ruddy, siya motoka.
0: Nganti Allah ya dagira.
1: Ya Rab.
0: Bali balubali bebaba lagira.
1: Ya Rab.
0: Erando za mutawahid insha Allah. Omuliango go tujja kuogera ko
1: gwabasalira ebira.
0: Tujja kuogera ko abantu basala ninga basalira ebintu. La hawla wala quwwata illa billah. Akati kubimera kubifula omwezi kuno nti gwanja ulo nyo nti oleso nga nti fi ijtima ummahati li ibada fiha. Ibada zonna zikabedwa. Zonna zikungani ya munna kusino.
1: Eza enako ekumi.
0: Ekumi lino. Ibada zonne nene ojazi sanga zonna
1: zikungani ya munna kusino.
0: Omuli. Asala. Suyam. Sadaqa. Hajj. Sala ibam okusiba sadaqa hijja ebito bisanga miezi mirala.
1: La ilaha illallah.
0: Hijja yo mwezi mulago nzo jisanga mu kutali kuno
1: tusula wallahi tusula tusula nobo fotia
0: kati olokubanga Allah yakunganyiriza ummahati alibadat
1: mama mimijonna
0: osanga nti uro mwezi gwanja ulo mu miezi jonna ekirala nti muri mugonno omulungi gobo gende kukolera mu nnaku zino gukubisibwa omuli mugonna gwokola gukubisibwa gwagalwa eri Allah tabaraka taala gwonna otoledde muntu salam ogenze kokulaba ku munno mulambuddeko ogenze kokulaba mulwadde ogenze kokola ki Nabi agamba sallallahu sallam ma min ayami al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayam yani ayam al-ashr umbaka yagamba sallallahu sallam ma min ayam teri yonaku munaku zonna nga al-amalu salihu fiha omuli mugonna omulongo omuli mumutufu muzo nga ahabu ila Allah nga gwagaliri Allah tabaraka wa ta'ala min hadhihi al-ayam okusinga ennaku zino gwe Allah gwe yatosiza munaku zino webaze nyo Allah silama atuulirizanga Allah yakutosiza munaku zino mwebaze nyo basoba watu kanomuga ndi qalu ya rasul wala al-jihad fi sabilillah kebe jihad naga mantu wala al-jihad fi sabilillah kebe jihad illa rajulan kharaja binafsihi wa mali ukujja ko muntu nga afulumye yake nyina agenda ne mali ye wala mi thumma lam yarji min dhalika bi shay
1: nikutaba ko chikuma we ne chim bonna ne bagbanna ne basanya
0: yake nyina afiride yo ne mali ye kozechi
1: ne yete ko mimo
0: kakati ku mirimu je twandi kubiriza baganda bafa abalunja batuliriza okubanga bettanira okukola omulimu ogusooka gwandi badde ada manasik alhajj wal umra okubanga weta bambantu abanakola hijja nechi
1: na
0: umra alhamdulillah tuwebaza Allah byasubuze sizza okubanga sawe ino bali makka
1: alhamdulillah rabbi amin ya rabbi
0: tuwebaza Allah tabaraka taala
1: wachino alhamdulillah
0: gwakoze kino okole dedala omulimu oguli ku nganjo Allah gwayagala kukolebo muchi
1: omukiriza
0: Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalaga nti alhajj muntu agenze muhijja sina chenyeza Musa sura الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم حجة يتودي موشي مزامبي أما كلهم خالي من الرياء والسمعة تودي مكبام دبي كبام بوليلي مشرب Hebe na wena nubango vituukiriza, mbajiza hijyo kakasiza ntizo nana zituukiriza, wawajibatuhu, nebiete kabia hijya, yonna wabikoze, kati hijye yo, teri mpere inza kusasurwa, okujja kuchi.
1: Jana.
0: Nabinatu ganti al-umra ila al-umra kafara. Bukula umra. Nogo bedeza kuchi.
1: Ndala.
0: Kafara lima bainahuma.
1: Allahu Akbar.
0: Chikusonyi sebiliki
1: wakati wewe
0: walhajj almabrur laysa lahu jazaa illa aljanna hijja ange kirizidwa tewali mpera allah jakusasulo kujjake janna teri mpera ekusasulo kujjako ki
1: janna
0: kati omulimu ogwo kubiri muganda fego mulunja atuliriza omulimu kumirimu juwandi badokola almuhafadha ala salati alfariida wan nafila
1: okula bangi soleta nzikuita mu
0: Ina, tano sana kiza kulango zisari la mujama. Zisari mujama, muna kuzine kumi, muna kulinda, muna kuzine kumi. Katika chaweira kumi. Chaweira. Ni wangu sala zona, anta muhafidhu alaiha fi awqatiha ma'al jamaa.
1: Subuhi, bakula benga.
0: Ii, wali mujama.
1: Asri, gamba, we kumi. Mbrobe bida minujowe geno kula benga sala, ino wude wayo.
0: وعليه بالاكثار من النوافل
1: السنه
0: السنه زيتريس كذا كلا انت صار قبريه بعديه زنوزي صار كبانغا الله تبارك وتعالى يكن ين حديث القدسي غانتي ان الله قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب الله كما انت ينا وكان اتاندا نانا كوزم كوانو غوانكي yenna na sobu chayi kumukwano gwange mbanku langiride ko lutalo Allah kugamanti nkulangiride ko lutalo nanga ntwa mata qarraba ilayya 'abdi bi shay ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi tiri mulimu gusembeza muddu jeti ngagwa galwa ngo mulimu gwenda mulalika ko وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب تجكلك يوم سلام وكوبانغا اسمبرا جندي ngayita milimo ja sunna okutusa lwenkwagala nofuka habibi فاذا احببت بما لو كفولا مكوانو غوانغي كنت سمعه الذي يسمع به فكما توكي غاكولاشي وبصره الذي يبصر به nefuka amaso ge galabisa wayadahu lati yabtushu biha nefuka omukono gwe gwakwatisa warijilahu lati yamshi biha nefuka ebigere byatambusa wa in saalani la utiyanna oyo wansabira muwabuye
1: la ilaha illallah
0: oyo wansabira
1: muwabuye
0: wala in istaadhani la uidhanna bwaba ko kyasaba nki mukingirize wechi mukolera
1: ekitegeza abantu abagala security
0: bano
1: eh bwana sunna
0: sunna jola banji bomalo kufuka mukwano gwa Allah tabaraka wa taala ni Allah muli abatayagala kuna kuwasa eraga anti wama taraddatu an shay'in ana fa'ilu terichi ntu chenalimba dawo nenchi dingana ngate nteke duchikola nga okwata omwoyo gwa mukiriza
1: la ilaha illallah
0: yakraha almaut
1: atayagala kufa
0: atamwo kufa wa ana akraha musalata aina nge ntabu okumunyiza ya salam olaba nti Allah tabaraka wa ta'ala ni wabaya gala kutuwala moyo ku awanga gala ugamba laika ndo waso uko
1: mleke
0: muko kwa hati chigenda mwenyeza mkwano guwangi kwa mkwano guta agali unakuwali
1: ya Rab ya Rab
0: ulinga dala mkwano gu
1: mbrichovo gino kwa ni anachila batia
0: iya yeah. Ah, chino chinja
1: kanchileke
0: kanchileke
1: yade nchagala yade chate kwa na kanchileke
0: Ni ulo kubandi Allah ya sala wonti sawe wetu usawe ino genda
1: Allah Akbar
0: kakati mumbere yo muduwe kwa tenyo kuswala zino kwa tenyo kuswala salati dhuha Nabi sallallahu alayhi wa sallam jayu gira kwa salatu la awwabin sala ya abantu abaddeeri Allah sala ya mikwano je tubenga tujettanira biidhini subhanahu wa ta'ala nebi dada ebikubirizwa wetanira okusiba ko kunaku zino okubirizwa okubanga okolachi osiba enaku omwenda kwa tira kuziita kumi na yetu siwe na kumeka
1: mwenda
0: chani vade chirunyo siwe na kumwenda wango ule kumi tulisiwa
1: tuko makulu wa arafa
0: kwa arafa
1: ule kumi
0: eva hidi au tetu siwa
1: pale FM chikumu samfu nisemenda ikula ili umutu wabulijo tuli mkadu wafu Sheikh Abdul Karim Mugendera tuchari mburu nchi umutu yandifunye unako zino kumi zetu watanise bwate wanzo ziganyuluwa mbichi Allah subhanahu wa ta'ala virunchi Allah biyateka mgwenawe gwenange vyo soro kubeda ngofuna muna kuzino kumi bichi wali wadota izi ukulaba katefi kuhitako topiki ya fi odinakolo alero mkirizate tugenda kumula mkatono butuko mao insha Allah wanyini nyini ya watugenda kubeda ngatandikida sigaranga uche kumide kuhupale
2: wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda paro pa Africa radio tuweze miaka kuminetano bedu kuminetano bedu tukutegeke dempaka ezo kufuganya mukufuganya okutumidwa pale FM schools crani competition ilama sumino manji kama zo kwe wandisa
3: Fava Mirembe Islamic Senior Secondary School Egangu kufusaba la road tuja kweta wa mumpaka zo kusoma Quran ezitegeke dwa pal FM radio
2: Pale FM schools crani competition okufa kusawa munana paka sawa muenda ezemi sana mande to Friday okuchani kangina kuzo mwezi munana omwezo kwa mukaga bili abili mumukaga tuninga uwagile somero dio atenga uulia kumaroboza masene kerevu agaba izi yonanga biwa gitwa Fidaus Hija and Umrah Services Limited
4: Bumchakala I drink a roko bumu I dance dance dance
5: Nenye silver baka I win double double
4: Bumchiki

0: Ibn al-Qayyim yagamba weyatuuka nga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'ani.
1: Eno ye Qur'ani ey'ekitiibwa faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-5 Bamuze Engineering.